0: kora munayo
1: mukaga mvugwa munayo
2: zebe wando ngaga mabamfamire mwenyiri nyiri atamamuri abamuteka kedagala
1: munayo
3: my document aswere yo mtu akusiranya na kudiza dala mchalo
1: kuru kama kuba selebuba
4: abayimbi madimbo ko chinongera chikugamba batu sho kubera nga ba MP basaba buru bagenenga kunyumba za watu bagame nazi wendi mundabye nazi

0: Super FM. We okay. Jenabu na kumbuza mna, jenabu tana kumbuza tana. Lede munde ya mtu uwa mnijo tulibutora. Paka sasika kumbira nyezo kumbachanga kukuna na mfredi madness. Mene tuwa muza konyo. Hapa tutupu kutakeza mna mutamba konyo mkukonda kumbongo. Zukumunde kwa kendenda. Kumbira tana zoto inge samwe ya machakonda kutuwa kwenye mnijo. Mano ndakula kutano kendo sare kujuma. Wanja kina kwa Allah subhana wa taala. Mane bebi tuhiti nifundara. Kuna mwezi kwa tulibize tinamo kukula ila kwa mkulembeze we kwanga. Okusinga musite wabamu kwanga Uganda. Wewe ya muku event ya singo kubanga nene kati heriko ane mungere mume ndarabani mchimuka kampala mga mtia ane tumakwe zako nyo kurongo sando za mkulaba jitu ujo na chino kubanga chinyina kwa tukira kubanga hapa kulembeza hapa uri na kunda
1: kati kurongo sa kwati andise mkampala
0: baba ino kujale baita wantu ne wala benchi muka ane mama nyanti
1: ni security nyo
0: ni security
2: baba
0: kani kwa hoza simambu vichi kwa tobiri musiti
2: dala
1: bagia kushi baba kwera vili
0: baba mbaba fubu kama likakula bagaya
1: bali kumiti mbunje nyinaro
0: alia kama onoke noka chujiri nanga ulimuunda
1: nyinaro nja genda yonta bulinga weba gamba
0: muganda wangu
1: nja kutabula buji mkomera
0: muganda wangu
3: wange wansi zontia waliwe chakubu si zotulo kati tubulire eyasobubi wano mpogwa msesukera
2: okay echatu zizabu byo nako olwa lero beba landiro di mtu jaka masanyalaze oluste muliwo waye woinaje walaze tosuze wone tusula muzikiza weta gogola kukagoyeko naya
1: aba mufu gorula chiro otegedde atira nokoma otukoma chiro gendo koma olandiro di asibye ocho kabobe bayi
0: naba tali balandodi waloba kamyofu bafavera nga kumusigali kongomu ene mugera mumuno nyanga yegedede mubala kumbe yale singa koze
1: nga yaga kola ko
0: ya kabum
1: alika abaje ko waliwo twali nga mita tokizi bwa jitu nulako ya kuleti la kapapula okoze size mitwalo mukaga
0: no muka nika tikanda weka mbade sa kumbala mu nika nete krize ndave koze size aga meka
1: akakulete la uwo kumuzigo seri wabirazi mita Muga mane nga nyiji agamati sikagabo
0: sikagabo
4: NFP
0: sabu
4: badi
0: sabu
4: kwa letuweleza
0: kare tada sabu watuweleza
4: chama ni kasero juu ndi kinyansi no msembabule
0: bagamba je kinyansi
4: ulibulu nji radio hukwe netoka
0: sabu
4: na inga
0: Chacha kusizo ubichama
4: Obude hono Okulaba anti Abakulembeze Abaliko Wanga katualo nda abalala Rufa gendo kufa Mubifo
0: Esabu
4: Chacha
1: Ya manyangu wakati mtikawo
0: Chama netu wake kutawanya Oloko Hela
4: Mtaka
0: Kule diye nene
4: Ndugu wangu
0: Ese mkamba chiba Superman
4: Tape wale kunte genze msajawo Superman Udo chanzu za sebo bubi Beba nubana nge Aba gani lo kupa kukubo mbo Kajaba menyo budala Babongo wude kushi Kepa kupa viva wongo wijawo
0: Bano tebasa aga
4: Superman watuguma
0: Wanda muganti ndi ulira
1: Hei
0: Wanda gani gani ndi ulira vamo kasoli ndi ulira bakungula ndi ulira vamo kasoli Wanda kungula ndi ulira baanika ndi ulira vamo kasoli ndi ulira bali kuchoto ndi ulira uwezi kageze kuchoto
1: Mbaba
0: Ok budu
4: Ndi mbuko
0: Kule diye nene
4: Mbaba ikuwezi sa
0: Kale boss mbaba tuliza sebu
4: Unava Andrew kubene chwa nisemba budu
0: Hei
4: Atunze kisi zo mubi Leva
1: sanya mboda fuso kupichi. Yikubire mabega nogandi oba fuso yante.
2: Ovaye misini.
0: Ogendo tule mabega mu side mira.
1: La bajaji ye kuita.
2: Radio Buddha low.
4: Hello.
2: Yes sabu.
4: Nakunti.
2: Mwatuli sabu wasoti ye.
4: Nadi munda.
2: Yes sabu.
1: Baba.
4: On Alex kudati kindiraka irungu.
2: Yes sabu.
4: Tasuizobu
5: Janja baera otangire kirwadde echa prostate cancer ne prostate enlargement ngatolongoseddwa kakati omukisa guguno okuva mu bannaffe aba BF Suma nga bano bakuleetedde obujjanjabi nga beeyambisa prostate relax capsules eri abaami singa obeera oyina obuzibu buno gwafuuyisa naddala ekiro gwafuuyisa omusulo nga gukubalagala gwe afuuyisa omusulo nga teguggwayo baakuteekamu kaseke katheta obo fuyisa ngo musulo gulimu omusayi omusulo gwo tegujja okendeera amaanyi g'ekisajja kakati bakugamba nti n'obubonero obulala bungi beekwate bajja kujjanja be bannaffe aba BF Suma abakuleetedde eddagala erya prostate relax capsule erigenda okujjanjaba bagamba nno nti capsules zino zikujjanjaba prostate yo neddayo mu nomo size atenga bajjanjaba ne kokoro w'akawago eddagala lino lya butonde 10 ku 10 atenga mwattu balijja mu America ne Germany okumanya ebisingawo bakubira ku 0755 16 83 oba ku 0775 84 93 31 bagamba nti bajjanjaba n'endwadde endala nyingi kale bali mu kibuga Masaka ku City View Complex omwaliro gwakuna akasenge namba 251
6: Ngabano nabagamba nti omusajja oyo muloga alina kokota laba bakasitoma abandi badde waffe bonna baliwo jjina jangu kiki ekigenda maaso ku dduuka ly'omusajja oyo
7: abantu bali mu kwegulira kawunga
6: nze wano sikalina nga tebaliiwako sikawunga
7: otunda kawunga kikanina
6: nze tunda kawunga
7: kano sike kawunga kewinda okutunda abantu bali mu kwegulira kawunga ka buddu supermezi fula keko kenyini
6: nyinza kafuna wana nga nkagula enfune ku bakasitoma bwe bati
8: akawunga ka buddu supermezi fula gwe wesomero omusubuzi oba keetase mu bungi kuba ko simu noti musanvu 9 8 9 9 5 oba ku noti musanvu 8 2 10 7 9 tukakutuseko na woli akawunga ka buddu supermezi fula kali ku mutindo gwa nsi yonna tekali mu food poisoning kakakasibwa UNBS kajudde ebiriisa kalungi kawoomu kekebejeddwa abakugu ate nga keeru bulungi akawunga ka buddu supermezi fula kakolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited e Kabale Bugonzi

0: Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulicho. Oni muzei kakumba, wana Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom, ama andika aba wanguzi.
0: Alo mkulu seo banyabo.
2: Munangu muzei kakumba, kama jido wa basi tola.
0: Basi, oli musirikale. Basi tole ba mundu.
2: Jikanawe.
0: Hei.
2: Wamba basirikale nebo nacho gede neba antunuli labati. Nga baba lecho, nzendi musajja mufuzi wa basi. Bajita tola.
0: Basi bajita tola.
2: Yee.
0: Obu yae buli kugwe.
2: Na nenda baba temutu temutu wala bubi bajita basi tola. Kampuni ya basi.
0: Mzei kakumba wana Radio Budu kutusi wako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: Havana ba ina talent.
1: Ona ga kayimba bulungi kano banna.
0: Era ba yimbi abasoka we muna damwe. Havana ba plaba jaje ga ba yimba bulungi.
1: Oh my god. Banda kana kayimba bulungi. A Judy Favor. Oh my god.
0: Manager we ye MC Mati. Otegedde. MC Mati muto wa fe mutabali wa munywanyi wa fe mwami mushika wu.
1: Yeah.
0: Kati ya tembe to muimbyo.
1: Mbandu kayimba bulungi. Kaimba kawomo kamera. Oh my god. Yes, mbera kwetambula. Enda chikazili bile za tuigile sazi kakubela bile za machaga. Mchibuka masaka. Akasana kavido da mtere vunyano karibu kwa kampola mpola. Ocheke za tikuwa ineme nebo jokere kubango kwa tori kwe kwasa. Ode kubango rumbi sana usho kubango hige chuguli wa mtaka bagali diva otherwise. Ebi tusibi angu ya nidaka muna hake chii.
0: Hake gagana.
2: Nani obudu? Kula ukulanya business yo. Na uwe kula kula nyengo yongi na kumagoba.
3: In the future.
2: Enu ye business tip. Business tip omu program selukeda.
1: Wow. Yes.
4: Okay, business tip ya fail na kuorua leno. Bana, yubo ina business kwa laka business kam.
0: Mojo.
4: Yeah. Wabo gama tiki nina kutunda chakala chakala. Nina tunda biyamu duka.
0: Wabo
4: angoye. Weziba angoye zibere ngoye. Nye msile bisinga weka anga. Olinga ine duka mlimu sukari buunga bichi. Nosa anga mlimu ngoye ngato.
0: Wafuna mevu nga waga samu munda.
4: Nga haringa katale.
0: Mbaba.
4: Ya dala tulondeke chintu chimu. Wabo ya gale chintu chitambule bulonji. Nonda ke chintu chimu chobo tambu za kubanga. Kuso ya gata mando na mugugu. Endo wapimobu unga wali ya zo wengo.
0: Ono wakusabi nyanya.
4: Uchitege.
1: Ono nyanya. Lemba duka gombi aleyo. Ona pima sukari. Oli ba munga wano mga amale li zombe mpeke zaru kumi hao.
0: Nga nyazo mwezili.
1: Ye tata.
0: Ye.
1: Ya maduka jikari mbiya nga litunda sukari. Nga litunda ne mpeke.
0: Oba wakawoni mpeke za panadoli na ja mpeke. Mumba yoru vute yu na yoku.
2: Business tip umu program selukera. Esawo yoku bili. Tuji kubia wukomu utwa. Nambe ya program selukera. Esawa, wana kuredio budu. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budewe sule sanja. Webale kuhuli niza radio budu. Watu sende kumulimogwa. Watu sende kumulimo. Otanji sokola. Anjo luna fetu gobiye. Esawa yokusatu. Eya program seduke. Ebi yoku ingate bibuwayo. Ono ye mkebeza mwenye mprogram selukera. Nga kutusi mwako. Stina ndi tubu. Kampuni ya yes gika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpangaza tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Ubabi ite vya GBN sigo. Binonga na biyote vya inagulabe. Konsigo zetu batu tele semu. Katigena mstina ndi tubu. Wegulile smart tanks oba sailozi. Onada kwebaza.
1: Yes, mbela kwetambano kuchena muna na kaumbuza mbela nechena mutana kaumbuza tano lende vude yomu to wawuli joda chikamu yoka yeya gata kusawa bile za machagale yotu mazo kubanga tuweso gambu kebe za mwenye atutuso wakuli kwa jafalwa kebe njiva itaba situ antubu baga nito zimba maka ozimba somero oba kampuni tukatomo na mbona na tanka mwagela kubela ngotele kela amazi anti situ antubu bako de tanka ezita talaga eza smart tanks smart tanks tugamantino wamone sairozi obabi ite ebiaji mugeno kubango kumida emele wa mwene nsigo bila betu wakira kubia mrembe dela situa ntiobo tuka smart tanks tuka nduziko ledua wanuwa njini mugwanga Uganda tezita laga teziko sabwa bugumu oba sicho omuliro neda tuka matinyonjo bulunji dela ilanga nyango kukuma zo steel and tube stainless sailozi tuka matinyonjo tezina bulabe buwena elie mele yo tuka matinyo mbojitele kamu ko tuka ntikira kujijamu yonanga tena kwa ya detabu na haka muna hake dagala kati wango lima kungula jie kwa teto kila kwe jusa mwono sana kubango tene kila mkebili mebio ugisangebi janjaro entungo obulo nebi bale bila biti vudala sailo zizino ziko zisibu wa abali mina haba sobo ze kati tuga matigena mduka le situa ntubu so kubanga wafunila ebi intu ya febino ebi omolembe dala olida kweba za
4: Mm.
1: Mukebeza munye bana ubenje bufuso bubenje.
4: Mm. Mulirucha.
1: But then mukula bakuwa lo gundi ya yabade basi ya gaba. Manya basi ya.
4: Yeah, diye yabade jinja. Abana yabade bagenda okulambo.
1: Yeah.
4: Gulu secondary school.
1: Yeah.
4: Yatomere ganye ne fuso. Kukakana ngomwana omwa afudde 17 ne yabadusa mu dwaliro. Ngabi wala taka.
1: Ngabi wala taka. Anenga okosa jo. Mikwano jafe ekitongole cha polisi yebiduka bavudeo ko nebaso kubanga bayimiriza kampuni ya bus ya Nairo bajiwa demo ko okusoko kuimira muko era nga baina ebimu kubye baba service nga bakomyo okuleta bikwata kubakozi bakozesa kukakasa anti obenjete bugenda kubanga bubera uko okulirira n'okulabirira abantu bakoseddwa oba abafunye obuvune wamona abafudde kulwa basi zaabwe okusaba ku polisi ebiduka egamba nti bano mwaka gumu bakoze obubenje 11 ate abantu abali 56 balusudde mwaka ba kugata n'abali eyo 9 bali ku bitanda abamu amaguru ga kutukako abala bavamu amannyo abamu amaaso tegakyalaba.
4: Bali mumbera ambi.
1: Bali mumbera.
0: Ulwa nyanka ni hizo basi.
1: Nenga juka nituwalone yali kampuni ya YY. Jabu vudeko bali baji imiriza. Na yonga ilo wali bubenje. Chokero obususe. Mbera yone isa kukubo. I don't know what you since go ahead to Banga to Agara Kuevoza. Bananga Chimuchi Kore Dua. Buses, you know, all about to take Angaba Gamanti, Abakuruba, no bus to enough Vugi Wom. Geta Baneve Kampala, Gawalwo,
4: Vugomula, Ve Kampala,
1: Valo Points, Mobai Mirida, Tebachusa, even Nanavi Janga Bikorewa.
0: Baba.
1: Never Gamba, Tebakiris, Vuga, Nabali Kumasim.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ujigira.
0: Na ya avuga kuwa nuna wali ranga damu.
1: Tuangane kubagezi kuzilo msambutano bili chenda munana chidana muenda atalo mutanezo msambunana emu atalo msambu bila bila munana. Tusaka tuite kuku MTN yedizilo msambunana emu atalo msambu bila bila munana. Tuwe mbila wetambula. Hela!
3: Senia!
1: Kule diye nene?
3: Mane mba gala nyo.
1: Ese wetu.
3: Neru yange. Alika amazi.
4: Ese bu.
3: I was going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
4: Networker.
1: Katonda watu.
4: Okay. Radio Buddha no.
3: Abana Buddha.
4: Wandise.
0: Aji.
3: Wandi.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma mbarak.
0: Alhamdulillah. Bwakede aji.
3: Bwakede hundu mundangi.
0: Alhamdulillah.
3: Badu agenze ku computer.
1: Ah, well, this is.
0: Nkugambi.
3: Nkugambi.
1: Yes.
3: Mwenye mm. Nga nangu ndavu hindi. Nisagi chizori duka bananga wakutuwaga yavu. Kumutu ito chiduka gana nangu yaga chidumu ya sengu la achi nao chukuba gana nagama njia chikola ngatu chojini. Njia chikola ngatu chojini. Njia chikola ngatu chojini. Bumbe chungwe debukula. Kumutu natuka mkumo alimemu ya muda kanyangu kaya kakono ya tengu wakagaya alia. Bekamu ukanyo kenitabu wanyo jiru anisa.
0: Atene chiche wagamba kuleto musirikali nti abere mubasi kwezi nga bulina kubateka musirikali mulala kwa wana amalina kunyanga wako romu kwano nedere
1: wama nyigana
0: wata niko gagalize
1: tu kwa juki alwe nevali takole waga antina nguzika wabambaza uniformu enjemi atono ososaka yote yasiri kubana asanga duga domo kono wano gui ingirira
0: munda nevasi tungira mwaka tambara
1: munda nevasi
2: Uyu yabade mkebeza mwenye wano mprogwa mselukeira ngabada kutusi wako Stina and Tube, kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikose wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele telekilori ya mazidiki asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibi ensigo binonga na biyote vina bulabe kunsiko ze tubatu telesemu katigena mstina and Tube wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za tukunda tuluguma tukunda tuluguma Tusindo goma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Ume ndabika yo sigale kumutindo Ngo uliriza beauty tip Eno ye beauty tip Wanuku radio budu
5: Abachala Echo kukopereza moze guafe Na yesi chirunji Kukopa musono guanviri Gola bie munasibie Orenso nganti emitwe jafeja ukana Oja kukopa musono guanviri Ata gugane kunyumira Jukiranti endabika yo Chechitibu acho
2: Eyu yibade beauty tip Wanuku radio budu
6: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
7: Hey, boss, mutuaro gumune chitundu.
6: O, mutuaro gumune chitundu? Musajja, bei ya mafuta angeva libubi.
7: Boss, tota andika. Ben kufugire nkumitano mbanga kufugidobu erere.
6: Kati insunga ruwachi weta gokuli nyiso omutindo.
7: Omutindo?
6: Yee, new TVS HRX. Kumi ya vili mutano. Jia tano. Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
7: Eh? Jia tano, ulusina kendeza zito muwendo kwebisarebi ya mafuta.
6: Neda, Yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu. Kumwerere, bugula yemu.
7: Mitwaro kumi ya mafuta? Eh, bosi, kankutuwa hali kumkumi tano. Nienda banda katikati.
6: Jia tano, eduse. TVS, HRX, kumi ya vili mutano. Mpia, elina jia tano. Yuvraji TVS, banda. Kuwa kunoti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvu. Kuwa kunoti munana zio. Satu munana munana. Mukaga musamvu.
8: Owaye JJ, walavyo kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino.
9: Iye, mwetu nazirabie. Ezo ze smart tanks, okufa mstira nditubu. Atinga yikampuni yesigika. Mkukuli ya stainless tanks. Uwamune sairozi. Bite vya GBNC kwa mu Uganda.
8: Wow, kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro ukubeze nja ulo.
9: Anti ulichimwe chazo, chanja ulo. Stainless tanks, tezita laga. Tezikose wa bugu mobamu lilo. Nyonjo nye rampangazi. Atenga nyango kukuma. Echizifule tete keoria maza mayonje licha sinze.
8: Katatezo sairozi. Obebi ya GBNC go.
9: Stira nditubu stainless sairozi. Na zote zili nabulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njumaluwa makungula. Obebi nimebio na. Bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
8: Agundo maulile marunji. Eliaba limi naba suubuzi.
9: Babula. Nawe wandiba dota ambula no mulembe. Katiduko gene mstira nditubu. Wegulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stira nditubu. Inspired by innovation.
10: Mpichizo manyoziza nyobulunji. Aha. Chechisero ingiri akazanyo kano. Kubanga sente zibiri ya darobu kade bibiri. Za kugawa kumeza wedo. Ebieta gisibuku wangula. Obidina. Changu nyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya ABSA. Emirundi etano mumwezi. Oro ingiri ya mbagira womu kazanyo kafakoku wangula sente. Jeweyongi lukozesa card yo. Nemikisa joku wangula jeyongira. Chenjigire mu. Tosubuo mkisa gunanta la vika la vika. Wefu nile debit oba credit card ye ya ABSA lero. Oku ingira.
11: ABSA. Your story matters.
10: ABSA Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 2227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola nobukwa kulizo bigobirirwa.
12: Musawo wo kulirwa mukaga.
13: Ano mchara nyini yali azadde ko asolo kufuna fistula. Uyo kuzala bana bo bana batano wo mukaga na agana.
12: Obulamu kintu kya muwendo nyo. Fuba nyo kubukuma. Ngogobirira abasawo ngeri je bakulambika mu. Ku ngeri je zobola okwekuma mu ngoli mulamu. Na butya osobola okujanja bendwa dezita wanyo bulamu bwo. Musawo wo.
14: Bikabi ya TB tujagama nti bikabi ya TB bibiri bibiri. TB akutama ugwe, ekyo ne tuchiite chikacha TB owa maugwe, atene TB akutte bitundu ebirala ebyo mubirigo. Ngoje ko injala nemviri na yebitundu ebilala byonna bikyasobola kwatiwa ti
12: kumwa bulamwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo ojisubwanga kulirwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa 5 ezo kumacha wanoku radio buddu radio yomuntu.

0: Okay, yes, and better make a muscle bucket, Tabano, Genamana, Comus, and Rana, Genamotana, Comus, and Tan Radio Budo, Yomo, two Wabri Job, Beverly Mendes Ocano, Zavakaita, Sawazil Biri, Zabachago Nako, John Pogam, Serukera, Krebs of Bajapaka, Sawanyanga, Google, and some fight the madness and better, John Baga Gamatibara Kidwa. Yes,
1: Yaria Kuba. Msajja wa mani.
0: Na kati achali.
1: Msajja wa mani.
2: Gamba jakuba.
0: Achikumye. Ekintu kya kikumye. Otegedde. Kale no atuongera okubategeeza nti mwabeta age emirimu. Emirimu jijino bannange giri esatu mirambirira. Otegedde. Kale no bw'ofuna ko ogwa banofuna omuntu owagwa ng'omufunira omulimu guno ng'agenda atandika okukola nga bamuwa akasimbi.
3: Yes.
0: Kati omukyala ng'oli mukyala mukulu myaka ana ku myaka ana mu etaano weetaagibwa. Ogenda kukola waka muri okweruruja okufumba kuoteka n'okwoza ebintu kulabirira waka mukyala mukuru myaka ana mpaka kwana mu etaano ogugumu omulimu ogw'okubiri munnange beetaaga nansi otegedde ng'oli musawo nansi wasoma obusawo nga oli ku ddaala lya nansi ogenda kulabirira mwana otegedde mwana bw'omulabirira ate eno nga bw'omujjanjaba n'olwekyo tukugamba nti jangu nga weetegese okukola kontulakiti nga ya myaka esatu bweddu omusawo ng'oli nansi kulabirira mwana akwoteeka n'okumujjanjaba kakati n'abavubuka basatu nammwe mwetaagibwa mugenda kukola mu faamu kwoteeka ne nasali bedi ezo kusimba mwanyi bimuli nasali bedi ezo mbasimba emiti n'olwekyo mwe mugenda okukola ne mu faamu emirimu egyo gyonna gyonsatule giri Rukaya enewaffe Masaka erukaya mu bitundu bye Rukaya gye mugenda ogisanga bwe muba mujja mujje ne baluwa zeero si ku kyalo gye muva mujje ne nnangamuntu otegedde ezibogerako mujje mwefunira emirimu wabula mujje nga muli bakozi ate nga muli bayonjo buyonjo kikulu nnyo otegedde kati wano wetugambira nti gwe yeetaaza emirimu egyo obanga olina omuntu ogw'osobola okugufunira kuba ku nnamba y'essimu eno ku nooti musanvu nooti nnya ziro ne mwenda ana mu munaana nsanvu musatu ngambye ku nooti musanvu nooti nnya ziro ne mwenda ana mu munaana nsanvu musatu kube simu ogende wefunira omulimo atofuna ekinaagulya magali diba
2: okay walukaka nakati bakaita enjo kalisalizali mu kibuga Kampala bambika tumbu denda birako nyo mkuu amita pilot the comedian omgaiti kutumbu tumide konyo nitumugaba guduchi
0: good morning
4: tusindo kuma tumwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: Bidawo mu program sa gukera nga kabade ka kutusibwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule bidawo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagari esimu za smartphone sente nkalu ne bidala Udufanya loku tamuza musa wezozo na Katinafika tukulekela urunako Ubado ulidisa probo mselukera Selukereza uyokuna less than big bang Buli lugendo, lutandika n'okusenvula Buli chiloto, chikulanga chinywevu Gwetubanga tutambulide wamu Stand Big Bank, erunga mziwa banki nkule ya Uganda Esawa, wanukuredio budu Esawa, zili nyezo kumacha. Budebu wa kalasa mayanzi. Webale kuhuli niza radio budu. Mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
1: Olone chukutuka kwayo na joli. Radio budu.
0: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
1: Radio yomu ntuwa ulicho.
0: Ama ulira gasensu duwa. Ageke nenyeze dua ama ulira gesigika Ganuge maulire kuchendamu munana katunyeze munana Chendamu tana katunyeze tan Neku www.radiofm.com Radio yomu tuwa ulijo
2: Kulika inyo munteka teke ya serukeda Webali kubanga yuko mide kuradio budu radio yomu tuwa ulijo Maulire gavude mobitunde bienja ulo Enze prosi kabanda na nyanzi Kanso ya district ya Sembabule eisi zembali ya yomaka gwebi ensimbi bili ya bili mkaga bili ya bili musanvu ngeno ya buombi ya tanu mbu satu neziguamo edo kusenzi la kumbali ene ya yanju duwa mkanso avunenzi wa kubi ensimbi edanga ya miuka senti wa district ya Judy Chiganda ya tegeze zanti district ya subido kufune ensimbi obuombi tanu mbu satu neziguamo nga zibagendo koze sa mumaka gwebi ensimbi bili ya bili mkaga bili ya bili musanvu nga zino zisi nze kumbali ya yomaka gwebi nsimbi oguna tero kugwako yari ya yobu wombi anamu mukaga na nsimbi ezigwamo edawa tegeze zanti nsimbi zinoza kufa mubintu ebi enja ulo sentebe uwa district ye Sembabule Patrick Nkalubo tegeze zanti wachigise bako zebulonji na dala mchisanja chino china tero kugwako
3: Since it is God's plan, we shall fill your virtue. It's good we have not all gone. Some have gone, but others have remained. So I request those who are coming, the incoming counselors, to join us and we steer the district ahead. Otherwise, our main goal is to make sure that Sembabule district evolves and Sembabule district remains in peace.
2: Mkugira koo neba na mauli loluvanyuma ruwa kuhisi mbalirire eno omukubiriza woluchiko la district yese Sembabule Haji Arias Kasozi tegeze zanti okusinga esira balitadde kukurimsa embeera z'abantu mu district yese Sembabule ebyenjigirize ebyobulamu nga kwotadde n'ebyobulimi
4: Budget eno twesigamye nnyo ku byobulimi n'obulunzi production mpozi n'okutumbula ebyamakolero mu district yaffe Naye nga nayo nishe okusinga etwalibwa nnyo Ministry y'ebyenjigiriza kubanga Department y'ebyenjigiriza kumpye eyina obuwumbi 23 ate kino kyabadde oli eyina obuwumbi 21 niyo olw'okwongera abasomesa aba science masomero ga secondary n'abasomesa aba primary baabongeddeko sente ze bagenda okutandika okufuna nga lumu kisobosezza okuva ku buwumbi 21 negenda mu buwumbi 23 ate ne government yatwongere ne sente z'amazzi oli buli gy'otubadde tufuna miliyoni 45 ku luno yatuwadde akawumbi kalamu akamazi n'olwekyo fishiretedde bajeti yaffe okulinnya
2: ate bo abamu ku bakansala boogeddeko ne radio buddu nabo baliko ensonga zaabwe ze boogedde ku biki bye basuubira mu mbalirira eno
5: tuyisiza embalirira ate nga nnene obuwumbi 53 naye kinsanyusiza nnyo nti enguudo zaffe ezisinga zonna zibaddemu era n'amasomero twagagabye okusinziira ku constituency ze tuyina nga bwe tuyinanya n'amasomero bwe gati bwe gagabiddwa n'olwekyo nsuubira nti embalirira eno ejja kugasaba na Sembabule neebaza nnyo district chairperson n'abalala bonna abataddewo amaanyi nnyo okulaba nti embalirira eno etambula bulungi n'okugikomyekereza olwayo nga tugiyisiza
2: Bakansala benja ulo baweredua ebirabo wakati mkufundikira ekisanja kino. Mungeri yemo ne disrekti ye wikwe heisi zembali ya yae yomaka kwebi ensi mbibili abili mkaga bili abili musamvu ya bombi anamu ubidi nobu kadirwe nda. Gensi mbizi singo bunji zigina kufamu government ya wakati atene izo zibana solo za momisolo. Ensi mbizi no zigina kuyamba kwa mkusitulembe la zabantu ebi enjigirize bi obulamu ebi engudonga kutadeno kusasula emisala jaba kozi. Nga kansi eno ya kakomekereza entula zonna ezibaddewo mu kisanja kino omukubiriza wayo waswa George ategeezezza nti bonga abagenda bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga district eno ekulaakulana era nga kinajjukirwa nti ono ye ssentebe omulonde wa district eyo. Kati bw'abadde ayanja embalirira eno ssentebe wa district ye Buikwe Kanabe Jimmy era nga ye mubaka omulonde wa Buikwe South ategeezezza nti eno ye kanso gy'asembye okutuulamu ate era ye mbalirira gy'asembye okwanja.
6: Isize mbalira ya district ye yomwaka kwa bie nsimbi bili ya bili mkaga, bili ya bili msambele. Esendezo tusinza kuzisa mubia njigiriza, mubia obulamu, umakubo, no kusitule mbela za abandu. Ela ye budget ya ngeisembi yo, jinsembi yo kusoma, bagendo kujimplementing ambasaba, bajimtekisa mkola bulungi, okulaba angaibu bitutadeko omulaka, bitu ukiriziwa mbudget yenu. Atela no kusaba, egendo kuvasende, jitusubilo vasende nga msendo government, kulaba angaba uweleza sende. Ntezo mtu webu yu kwa sabolo kulaba anga ganyurwa na yu mkei kukechi ye guanga.
2: Era wano wasenzi denasi mebitongole bi wanache wanadale cha Iceland oloku vayo ni chuwayo buyambiri ya guanga ya Uganda na ukusengida dalamu distrikti ye Buikwe na ategeza nti buno buyambiri nyo distrikti ye yo okuiti musebi enjigiriza.
6: Bamu World Vision, Iceland Embassy, nebitongole byenja ule bize bisupplementinga obe bigatiriza ku sente eziva mu central government na feze tukunganyiza local level. Singa si bitongole ebyo twandibadde tetuli wetu lino. So mtwalo omukisa guno okubebaza olw'obuyambi bwe batuvujjiridde naddala mu byobulamu mu byenjigiriza bakubadde basaale nnyo mu kubitumbula. So tubebaza mwebali nnyo mwebalire ddala.
2: Waswa George nga ye mukubiriza olukiiko lwa district ye Buikwe ye yebaziza abakozi banne n'abakozi ba government olw'obumu obubaddewo naddala nga bakola emirimu gyabwe.
7: Tugende ku nkolagana ennungi Buikwe disi mbuweereza waffe emyaka etaano tubadde famiry emu sebo twajja eno nga tuli mu bibiina binyinzi ne wa NUP mwadimu abenaalemu abFDC abaDP naye bw'otuuka wano mu kanso kikuwa okulaga nti loko gavumenti ekola nnyo n'okukola emirimu nga muli wamu kitole endowooza eno ziyinza okwawukananiza ebibya naye bwetudde wano mu kanso ebirowoozo ebiyinza okwawukana naye nga mumala ne mukkaanya buli muntu kyayogerako era nga kyekigenda okukolebwa ate ne kituukirira kino kituzzaayo nti kiwa essanyu abantu baffe abawansi okulaba nga service delivery bwe tubeera awamu nga ttiimu enywera ate bana bagifune masala baffe abajja nyala kusaba nga bayambise nnyo oboli awo abakadde tebanasanga mu kansa tena.
2: Ngegabadde amawulire ag'obudde buno tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.

0: ni kitani kinga muvaibo ngodi dise chintabuli e chintabuli chomuziki kuti wamkaga kumacha sau 12 na chitundo paka sau saka satwe zo kumacha wana ku radio budu radio yomtu wa
1: 98.8 fm radio budu
0: sawu mwa konga sibudu sanda igandalo eno ya kabinyo.

0: gano ge maudile ge byo busubuzi wano kuredio budu ne Housing Finance Bank kajizimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okufamu Housing Finance Bank eyazimba mpula mpula okutuka kumilioni ya tano zinongo zisasulia mu miaka esatu. Loni eno osobola okusala wo kujisa sulanga buli mwezi obamu makati gwo mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumibwa butilibiri ne credit life insurance nga gocholi no kuba nacho kwefunira loni chechapa chetakalio zimba nobuvumu kubeye nsamu samu Housing Finance Bank edunga misiwa banki nkule ya Uganda nga nesi misaba customer zikumibwa deposit protection fund ya Uganda paka kubukade kumi.
1: Ziweze sawo mukage zo mutuntu ogoluna ko lwalero wasibiyo tyagwe na ulirizo mukuto ogwa kyenda mu munana akatunyeze munana ne kyenda mutana akatunyeze 5 radio buddu kadde ka maulire gabya busubuzinga noga kusomera ndi Dembe Davis obubiwe mwanyo obususe ebe ya mafuta epaluse omusolo ogweyongedde okujibwa kubikosibwa mukulima kosano omutindo omubyo ogwe mwanyi zitundibwa binokoddwayo nga bimu kubizibu abalimi abalimira mu bendo bondi lye Masaka bye basanga nga bali mu mulimo guno nga bogera kone redi yenu abalimi bano bagamba nti buli sizoni ye mwanyi wetuka bafuna okusomozebwa okwababbibe mwanyi badda ku misiri gyabwe ne badoge mwanyi ekireka nga bo bafiriziddwa. Kalema Joseph ngono mulimi wa mwanyi kukyalo nyanga mugombola yebigasa mu district ye Bukomansimbi agambye nti ngoje ko bubibwe mwanyi wabula nokupaluka kwebeya amafuta ngate ngudo zibakozesambi ddala kibakalubiriza nnyo mulimo gwabo gwobulimi n'obusubuzi bwe mwanyi mu district ye Bukomansimbi bwatyo kwe kusaba government bayambe ku kizibu kino. Chokera asabye ekitongole ekiramuzo obuteesulira ogwanagamba ku bantu abeera bakwatiddwa ku nsonga ezeekuusa ku bubibwe mwanyi.
2: Nze Kalema Joseph ndi mulimi wa mwanyi. Tusanga okusoomoozebwa mu babbi abatubbe mwanyi. Ogenda n'omukwata, ogenda okudda eka ng'omubbi yakusooseeyo dda. Ssebo pulezidenti tukusaba. Ekigambo ky'abalamuzi bano naddala essiga eddamuzi lino olikwateko n'eriiso jjoji era olikunjule bulungi. Kubanga kituleetedde okweraliikirira omubbi wa eyakubbye mwanyi bw'omusanga eka ekivaamu bye bijambya by'owulira ng'akukolako empalana. Amakubo gomabi ddala. Twetaaga amakubo amalungi. Tusaba ababaka baffe bano kuweleza beba basibalaja nyesebo uulizo mulanga gwabwe amakubo gakolwe sobole okutunda ku bei nungi na nga bintu bya fevi tuka bulungi biraga.
1: Mukwogera ko Nesuna Augustin ngonera naye mulimi wa mwanyi era sentibwa abalimi n'abasubuzi be mwanyi mu bendo bende lya Masaka awanjagide government ngeyita mu ministry y'ebyobulimi abantu baayo okuva mu yafesi badde ku byalo bawulirize ebizibu abalimi bibasanga okusinga okudda ma office olubo abalimi ne badda mu kufirizibwa.
3: Fenga abali mulimo gwe mwanyi okusomozebwa kutusanga kunji gafa abali mu bwegasi nejja nenonya kubanga waluonze nenya nyo government ne kugamba nti esisinkanya abalimi be mwa esinkanya abe mwanyi aitegere bizibu byabe mwanyi ngate esisinkanye ba exporters exporter tayina tamanyi buzibu bwa mwanyi tamanyi buzibu buli mulimi wa mwanyi omulimi we mwanyi aliye Bukomansimbi aliye Rwengo aliye Rakai ya manyi buzibu bwe mwanyi tuino buzibu nga tutomera amadagala agabi chuputi tuino buzibu tutomera ebijimuse bye bichuputi kati government wevira weino kuvira yo eje tulage company chi oba bijimusa chibye tuino kozesa ebirungi ekirala obutale tugezezzaako tububanja neze tukubiriza nkasoke kubiriza abalimbe mwanyi ti soke tukuma omutindo tuka tubanja akatale tuino obuzibu bwa fenga abalimi be mwanyi nafe tuweta go kubulira omunonyi wa akatale president anonya akatale ke mwanyi ajje nafe tumubuliro atuite tumubuliro obuzibu bwa fenga tusanga na yatubulire kiyetaga tingaba naguleta Masaka tuwetaga grading machine ne mwanyi tuzeti kampaka Kampala.
1: Ate mu mawulire amalala sentebe wa disitulikiti ye Buikweka n'abijima atendereza emirimu amakula egikoleddwa ebitongole ebyobwannakyewa mu kulaba nga disitulikiti yaabwe ekulaakulanira ku musingi ogw'waggulu. Sentebe Kanabijima era nga ye mubaka omulondo wa Buikwe South mu Paalamenti okwogera bino asinzidde mu kuyisa embalirira ya Buikwe ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026 2027 nga yabumbibwa nsimbi 49 n'emmiliyoni 9 ng'ensimbi ezisinga obungi zaakuva mu gavumenti y'owakati n'ezo ze banaasolooza mu misolo. Bw'abadde ayanja embalirira eno era ssentebe wa disitulikiti ey'e Buikwe Kanabijima era nga ye mubaka omulondo wa Buikwe South ategeezezza ng'eno y'embalirira gy'asembye okwanja era n'asaba abavumudidde mu bigere okugiteekesa mu nkola abatuuze b'e Buikwe basobole okufuna empeereza ez'omuggundu. Wabula onera sinzide wano na atendereze bitongole ebiwanache wogeza ngecha Iceland byagambye nti bino bikoze omulimu munene nnyo mu nkulaakulana ya district ye Buikwe.
4: World Division, Iceland Embassy, n'ebitongole ebyenjawulo bize bisupplementinga oba ebigattiriza ku sente eziva mu central government naffe ze tukunganyiza local event. Singa si bitongole ebyo twandibadde tetuli we tuli nno. So ntwala omukisa guno okubeebaza olw'obuyambi bwe batuvujjiridde naddala mu byobulamu, mu byenjigiriza, bakubadde basaale nnyo mu kubitumbula. So tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala.
1: Mu mawulire amalala, ebbeeyi y'ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo obukedde olunaku olwaleero nga dollar ya America egula ssinyise 13.74 okutuukira ddala ku ssinyise 13.75 ate n'etunda wakati wa ssinyise 13.75 okutuukira ddala ku ssinyise 13.85. Paundi egula ssinyise 14.6 ate netunda ssinyise 15.2 nga ne euro egula ssinyise 13.95 netunda ssinyise 14.45. Sente ye Kenya egula ssinyise 2.5 netunda ssinyise 3.1. Bannaffe ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Za mauli ya gebi obusubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati zimbe nyumba ye y'obwannannyini ng'ofuna looni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpolampola okutuuka ku miliyoni 5 zino ng'ozisasulya mu myaka 3. Looni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makkati g'omwezi okusinziira ku nnyingizaayo, era nga looni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance. Nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira looni kye kyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.

0: kukunda tulu guma. Kukunda tulu guma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye karevu. Uwano ku radio budu. Nga utusibwa kuchogi nuhabo products. Aba kukuli ebisi gwane sabuni ya rinyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka. Nemu supermarket season na. Chogiro products. Clean your skin. Open your luck.
1: Karibu bagamba sebo.
2: Balungi sebo. Bugamba sebo.
1: Mchala wa angati abadi ya chala wabu. Hadi ya genzo kuma u. Nge wabi bamu sibiriri de milioni bili.
3: Mama.
1: Tugenda kubwe buwena kwezo mpola mpola.
3: Mamu wate za kulia.
1: Hadi ya bagambi. Mutuli mkuzimba. Oise gedi. Nizi sinatani kana kusima musenji. Nizi za kulia.
3: Oja tuke sero obeta, obeta age.
1: Haa.
3: Ateka sete waziri ya.
1: Baliba gaga.
3: Mugamba jira ziza yu jazija ungo zeta aze.
1: Kwa iye zaba iye. Oise gedi. Tulio kusente mpola mpola. Haa soko je.
0: Uyu ye karibu uwane ku radio budu nga utusibwa ko chogero habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni ya rinyediza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogero products clean your skin open your luck.

misana musawe yo kubiriye program za max enwi sawe wo message misana kati nawe wo message misana tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirenziyo na

0: Ludonga kolo bujogo liwe. Mbappe ngo mpira gusambira ku speed ya chizungirizi. Kosasa diyo mano mufirika. Ngabala gaka wawo. Byonango byota buterevu kuchisawe. Cholino kula changu. Gule chupa bide za Nairo Special. Takula kadi ologo bedere na gidiro. E kutusa kumukiso kutabanga wambula mubo. Ogokwe wanguri olugendo lukulaba walo dikapu. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirwa. Ngabiyo nabi kutusibu wako. Nairo Special. Biyo mutongole. Mkufujidi na mpakasa FIFA olo dikapu. Bidi abidi mumukaga.
1: Chokati mbu yege ndabye naku mbye nsula kutomelo. Nzijo kilale vale temifali tonge jimu jifumu kango buunga.
2: Bas, ekizibu chochite gere kese. Toli inda mwana ukulogo tananga chimbu yege nga Rose for Mattresses. Ekulete de back to school. Kuruna buli mwana, wakusula kumfali somurundi. Abiringa sasa chimu. Abali na masumerunga abane mifali so bajisanga yo. Rose for Mattresses. Ekulete de teka teka. Mojo funile mifali so kubeye yo kute. Wali ku factory yafe yena mawojoro owa ku outlets zafe ne ku matundiro ge mifaliso wonna mugwanga.
3: Rose for Mattresses, ezi ebirote birungi.

0: Kenya kati gwe gukomekeze sawe semayo and the mix when the radio tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo Oni muzika kumba wana radio budu nga kutusibwa koroko bo
1: rokum amani kaba wanguzi
2: Alo mkulu seo banyabo.
3: Muna angolo mzei kakumba anga wajidowa basi tola.
2: Basi, oli musirikale. Basi tole ba mundu.
3: Dikanawe. Wamaba sirikale nebo nacho gede neba antu nori labati. Nga baba lecho. Nzendi musajja mufuzi wa basi. Bajita tola.
2: Basi bajita tola. Obuyaye buli kugwe.
3: Nanyada baba temutu temutu wala bubi bajita basi tola. Kampuni ya basi.
0: Mzei kakumba wana radio budu kutusibwa kwa. Kroko
1: Rokum, amani kaba wanguzi.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Uchawuliriza gaffe bubebeli wano ku Radio Buddu.
2: Wow. Tuli kuchenda munana kwa umuza munana ni chenda mutanu kwa umuza tanu Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Omulabi ya badi bifeke ila.
3: Wow.
2: Otege dengo kwa zawe zinganda.
4: Sibizibu.
2: Ate bizibu chi.
4: Ato segereka. Obango. Naliachi.
2: Obango liye ya gamba. Nti, ngaguze motoka. Aga. Ndi wane bizibu vya nzimba kaka yumba. Ntambula antude.
4: Ete chali chikudalechi.
2: Katunda wange. Muna angi nomulamu wagwa feo. Gwona kuruwa lero. Bano ono mwana omuwala agenda kukola mukolo gwa kwanjula na kwanjulwa mu makaga abakadibi wabula balongo naye omulongo yasooka ono mulongo munne yali metuloniwe naye ye bwe yatuuse ku gugwe otegedde ono yali metuloni
3: omulongo wete yamuyise
2: yafunye muntu mulala nnyo webbali kati ono omulala ye mulugunya maziga gakunkumuka aganti naye mazima ga Katonda muggulu na Katonda atukokola omukolo gw'okwanjula ati naleta muntu mulala nga tufaanagana twenkana tuli kimu otegedde nze namuyita kugwange nekijja bulungi nnyo omukolo nti abalongo omu yabadde ki
3: munne wa munne
2: munne wa munne naye ate ye naanaayiza muntu mulala ono aganti bwe mnabadde nkola enteekateeka ez'okugaba kaadi zino bajeti buli lwe muyita munnange yeefuula bize kati waliwo eyambeeredde wennyo bwe tutambula misana n'ekiro tugaba kaadi kudde eno n'eri nze gwe naleese nange ono nendabanga munnange ndowooza ye ssente oba yagikuba oba yeewulira baki nga ndaba nti ne ku mukolo ayinza okujja ng'obudde bugize eki bugenze kwe kufuna omulalo n'aganti tikiriimu makulu tuli balongo twazaalibwa olunaku lwe lumu n'oleeta muntu mulala gwe tokwatibwamu ku nsonyi nga nze nakufuula nankani kati agamba ne ku mukolo tajja kugira ki
3: kujja
2: tajja kujja kubeerawo bamugamba nti jangu waakiri onoobeera mbabuuza nti nedda bwe sibeera metroni sijja kugira ki
3: sijja
2: kubaawo
4: munne ng'abeera ng'atamwagaliza bwagaliza
2: ate nga tamukwatiddeeko
4: singa abeera tamwagaliza bwagaliza kubanga ng'amba ono ayagala okubeera metroni oli muganda woti ekisooka ate omuntu ali ku lusegere nnyo teyeetaaga na kubeera metroni omuntu oyo ali ku lusegere yeetaaga kubeera ng'alaba bino ebiri awo kino kiteredde kiri kiteredde abako asobola okubanga yabeera naye omuntu gwe batuuma obwa metroni ate si yaaba ali mu mukolo wakati
2: ye nga yamufuula
4: asobola okubanga yamufuula olw'okuba naye yalaba munne munafu ng'ekyo kyasobola naye ng'omuntu yenna gwe batawadde bwa metro ne bagamba nti beera kalaba alaba wa wano na wano na wano na wano ate gwe oba osinga enkizo kuba aba akwesize nnyo
2: baagalana kumusamba buuza sina kuba kalaba alaba
4: anti kati awo we wali obuzibu
2: obulidde yagamba lwaki teyamufudde metro nga ye ku gugwe
3: yamufuula
2: ng'ate na balungu bafaanagana bulungi siga nti obaki
4: bikyukamu ate testi yoli yeyoono bainange
2: kukyuka ki
4: bikyukamu
2: bantu kuba nattima nafutwa
3: Radio Budalo sebo
2: baba we balo neyongeza ku ddoboozi baba
4: nalimbuliri
3: akasi
4: oganira abantu sebo
2: ne network kusumbuwa tuli ku Radio Buddu mtu abulijjo yita ku note 52 mwenda 88 mwenda 55 ne ku note 78 5 mwe 72 abiri 8
3: Radio Buddu hello sebo
5: Sinzi
3: tero musazali ya
5: kukomba.
2: Wow. Ni
5: mchigeli manjiri mwenye
4: tutene tumbula. Kukula
5: kuka. Wangi? Nchikula mwa. Ani ono? Kwa ono wakena mwenye mwanzani chigeli batu kukomba. Mchigeli tero musazali ya siri ya kabaka.
2: Baba.
5: Mwakukula kwa neta ni wa singeli kopo.
4: Atulinde guno.
5: Ah,
3: Ontio?
5: Zebatia ngamba.

0: ukoro ko na
1: eh
0: aya no wakore temu eso bi
1: mm
0: we kubanga ate munna mukoro bakutambo za tene ye fura ali
2: bi ye fura bize
0: aha kati ate ye fura ali bize
2: mm
0: mune na ka ko fa si ya mule mera ko ka fu no muntu ana nya ba ara be bitu ba mazo bitu sa so ba maliriza
1: Ata ni kwa kuzi mbao mkima. Afuna kasajake jambia.
0: Afuna kasajake jambia kalimu kasonda.
2: Anti babu kutila mwondemu.
0: Kuhuku kila mwondemu. Kulitu wali tukanya na tuli mwonda. Lewe tu afu mwakweru wati kwa chua nejako.
2: Nafuka bize.
0: Nafuka bize.
2: Mbaba.
0: Mwoleto nze sigara mna.
2: Otyo?
0: Natambule nona randamu yamba mwuzimu.
2: Sibwe vyali tibe vino kupa.
1: Mkali mnafitla bida abe gomba radio budaleo mkuru
3: wanjisevu
2: osurotia
3: yo weruenda ula mutaba ambadu
2: baba tisenzo kuliza
3: ni tata
2: mwangaje
3: mutuenda ula mutaba
2: baba
3: mpuliriza radio budu kakati omulamwa mbate na akatuka
2: chojoje baba ugira kuolio ulirizo
4: radio budu
5: hello
2: hello
5: koro kamongeresa madwe nsumba mazenzi tetemba bule
4: yes sebo
5: ana ye
2: mtepuwe
5: mpuliriza omuala omuai ne mpisembi kuganga yali sanyise busanyisi kubanga yajja kubeera awo
2: aha
5: ngoli munne bwe bafunye inne agatta wawo bwati
2: kali baba owange osula otya
3: ndi bulungi osula otya eyo
2: ndi bulungi baba nyono
3: ono mgabi Brighton ni mkafumito
2: baba
1: mkafumito
3: mkafumito tuwa agara nyo
2: baba kari kante
1: kari kambuzi
3: kari kante akamunga kamubala
2: baba
3: uwe vitio
2: uwe wawo umulema gugo
3: akati kumulamua
2: ama
3: zimama tufu ya akosise muganda we
2: akosise muganda we
3: kubanga
2: Wewe
3: nini nakato gwe bagobo butabera metro nga ateruli ono yali metro ni kugugwe nakato yo gwe ye mulongo omukulu yo mchala oyo mwana iza nokono no omukulu
2: nena anti tamuberedde obulirwa muyita ababize tajja amuddamu nkera
3: abo Luganda bita ko zese Luganda
1: uko nagana tebyata
2: kugugwe nga yaliwo
3: aneda jajja fe kuvulire akozese
2: muganda
3: winzi cha muganda winzi wagidde nnyo
2: akozese mulongo munne
3: ze mugabi Brighton mkafumi to Tuesday John abagala nnyo ne mchala wange mama Pamela saba sajja kabaka awagali
1: wewawo kakati natuga antu gwali eyonga weta ago mufaliso mulungi nga muwangazo ogutagenda kujuza gende wa ajisula changa ono yatunda emifaliso jonna ejiri ku mutindo era nga ajina mu original aina n'ejabalwadde b'emigongo jihai density aina ejabaana bana abaana abafuisa ku buliri abatafuisa ku buliri ejigenda ku masomero n'emifaliso emirala jonna ye distributor owe mifaliso jonna eja vita form oyagala mufaliso gwa woteri gwa wakubo ya garu gwa roji guligu gukanganga genda wa haji sura changa aina masuka zi bed covers zi towels night dresses night pajamas obutimba bwensiri zi duve atene zi bulangiti zi rieza amalayo na bulichimuche wetaga mchisenge mtu ukirile aja kuweleza ate kubeyi nonji dala ali mchibuga masaka ukulira na batunda plastiku wa nice ngo kirianga kumuto heranga gamanti ne munyendo aina yeduka opposite nechi zimbecha hapa faza Oko waraba fere mukubire ku 0753 13 1 8 mu 2 oba ku 0 3 7 5 9 6
2: baba owange
6: zeika amadi
2: wampa sibu
6: agamba atam zeika amadi
2: taina mtawano zulo tia munangi
6: nange ndi bulungi
2: amina
6: naba bebele wa sabalala wa mba gara nyo
2: ya
6: breaks maereza chili veta lemi ya geno msemba vule
2: sebu
6: kakati nze kumulamwa
4: wa
6: nani

0: Mwondangi kaitu omuntu kuve wa David Lutalo nga aganti omuntu mulungi niye kubalala niyenze kunze aganye ogulit so nolwecho leka kwefula mulungi iyo bantu balala atenga ababu abakulemerede bakulemerede ogulit ge makulu agali mukayimba kano no muzanyo gwaffe olwaliro
1: wao kakati mukwano gwaffe gwaliye yongo olumizibwa amaaso obango ino obuzibu wonna ku maaso oliawo nga amaaso go okalubiriz olumizibwa omutwe buli kaseera omutwe ulira gukuluma teguteredde tegukuwadde mirembe oliawo ngo kalubirizibwa mu kusoma ebintu ebiri ku simu oba wantu awalala wonna amaaso go gabeerawo ne gavaamu amaziga tokyalaba nga bwe walaba ngedda gwe n'olowooza nti stress eyinza okubanga yekirese oba n'olowooza nti okooyeemu so nno munnange obuzibu buyinza okubanga buva ku maaso go ddala era nga bagamba nti tolagajjalira obubonero bwonna bw'olaba ku maaso go baani abagamba bino be bannaffe aba lapea nga batugamba nti bagenda nakuyambako okubanga bakebera ku bwereere n'obanga ate toddamu kubonaabona nakukebera nti ate sooko jje tukebera ate olumala okukebera ate olindemu akaseera ate ojjodde tulaba eddagala oba oli wagalubindi kwe gale bakwetolooza bannaffe aba lapea bagamba nti bagenda kukebera ku bwereere nga tebakuggyeko wadde ekikumi mu kibuga Masaka wano bagamba nti bali ku Edward Avenue kugenda okubanga obasanga ate nga balina n'amatabi amalala mangi mu ggwanga lino balina amatabi amalala gawerera ddala 18 omuli ettabi erya wano e Masaka omuli erya Kampala Entebbe Ejinja Embarara Embale n'amatabi amalala bagamba nti akabonero munnange kolaba ku maaso go tokalaga jjalira kayinza okuviirako obuzibu bw'obutaddamu kulaba era ne bagamba nti osobola n'okuba ku nnamba yabweno n'obabuuza kyonna kyoyagala okubabuuza nga kikwatagana na ku nsonga z'amaaso ku 0709 1715 0709 1715 bannaffe abalape yabagamba nti clear sight changes everything
0: baba owange
2: ebyo butu
0: iyo mtu wa bulijjo
2: anaabera siraje katinyondo
0: tusayiso kuuliza siraje katinyondo
2: naweza okusinga mzee kamadi wetu kwa mkwalero agenda n'owetta n'oluganda amulekere
0: ngate
1: balongo
2: nganda bwetse zayo zoneka kumona siraje katinyondo
0: baba
1: wali yeyo mzee wafe yali tamani bulonji Luganda
3: inga gamba ati
1: bobo inacho mkoze nechimunyiza nga gamba oli muntu motoke kuinye oli muntu motoke kuinye
3: nga tegeza achi
1: nchi oli muntu nge motoke kulinye
0: yenga achilete na mulu lati
1: wange ya batu sipangu weba gamba wali
2: nga muri bulungi
0: tuli bulungi munange tofe nabye wanga
2: owe bitumbo kikingo oyogera nga manager
1: nkugambye nafuse snagaga wano
0: sente yazikubye
2: yaka kugeruka prolero okulla muganda lwange roza nga muri bulungi abere ba
3: muwe tuli munafu
2: ngala ngera ngala muganda kama niwe bitumbo
0: etata
2: muganda gana nga ati bosike kitajja
0: dibali yango ko mungalu
2: yeba nakubida kasimu mbani kwagala uke jane wewe kubefena no gana nenda no gana uno munno mukabi
0: ye munno dala baba
2: abulingane nganda obata ajja kubuza aleke ya namanya
0: mbwa ate tuli balongo ate
3: msaka kafenyere buga lya rabisi
2: au pabe ja kumanja au uno yakoze omutima omukio omukyamu
0: baba
2: naba liko mbatu bitofa nabye wanga mbere bulungi
0: baba batule bile konyo tofa nabye wanga mama muto naba laba sigadde bonna abe nabye wanga nti tubagala okukama lobo mazi
1: radio buddu
2: buddu
1: sebo kwoli
3: halo
1: kwoli sebo
2: ono mchiga mpani kwa kubayi mpugo kubi maino kino
3: chengeza ee baba mchiga
2: kakati kumulamua
3: ego
0: wanji mchiga
2: nchi oyobuna mukozemu uyu abanga kumukono naye yandi bade bulodi kugwe na mteka ku lusegere
0: anti tamubereddewo
2: Uganda
0: yeye kwa sa chimumbo tulibalongo tufana gana nze la mba desani la kuba metroni
2: mkoze enu uimbo tu tika denze mchika mtaigwa kubimaine kino nikiengeza
3: mkari muna fechi mchiga
1: kutusobianga kamoza nebo naliba denze nganze ngendo okubera omugole ngeri jali inti kumukugu gwenze nali metroni ofaga muteka kecho nechigwa kubanga nebi nganda anti nabiyo tebigwa atono ya subia ya tena nge nankula chinati nebebera morwa nebebera kweye mpalana ojikole echo na chene chigwa na umanyanti echo chivude mundiri ya mda kubirala
0: na haba ntu haba mwule koku tunyizo gambwa tulibaru ganda tena akula chigwa
3: wa haba mwule tusobia mga beo sigami kwa konti ya ate anakula chindi muganda we
1: ate ngerabu e chiri
0: olina avere yunga gamba ate mze nteke duwa kupa metro
1: kati olaba kama nga tubadde tuwesanga weso anzinga we tuwesanga wano tusobolo kwa ukana buli omu na tunuleri nebwe nkusanga tunuleri na yo mtu gogendo kusanga murumu gwogenda okusanga ku mbaga gwogenda okusanga mukumanyagana naye simu wangu wakwejja ku mukanda wange sikutuga ebintu ebimu anti byayi oyina okuyiga no bieso
0: abantu bafuna ebizibu muno naye okulowooza ku muganda agati nakamukubira ndoozi enfunda nga mukaaga yadde omutwalo kampite gundi gwentera okuba naye
1: naye gwotera okuba naye naye tojja genda naye ku kijja
0: ku kijja kutya
1: okola ngenza okuzika
0: bwe sigenda naye na embashi
1: era nja bukanate enkaya na tezibula mu oina wo mwetagira
0: nga abantu banja benganda besigame ku kintu ekyo
1: nenga kye kitufu
0: bwe yakola ekintu ne musonyi wa Uganda wo
1: ai kye kitufu
0: si yava wawo
1: tevanga wo baba bakulinda
0: katulabe kuono ogwange
2: wanji
0: osurojia
2: Burundi.
0: Muno yaluwa.
2: Obitumbwe.
1: Wanji mukwano.
0: Afande wo.
2: Burundi.
1: Ayi, olabise mponye. Bulija kube simu. Munyambeko.
2: Obitumbwe.
1: Bakunyambeko.
2: Wanji.
0: Nango onabadde kundiri, bo olabye akubye ku matu.
3: Noli okola bika.
2: Abade kundiraja kuona.
0: Eh, dagala walisindika.

0: satu musanvu munana ezonu tezigenda kupira competitive iranga rally yonna egena kupira nga take valinga ane distance ya kilometers 5 amu nkaga mu musanvu okuvirida ku lunako olwa olwa Friday lunako olwa lero then lunako lugendo kupada olwenchia goe na auliriza eyo muntu abijjo radio boddo iranga njago kutegeza ku konti omwaka guno ARC tegenda kupira nga te ebera ne rally eyo mugwangi ya Ivory Coast then ane mugwanga eliya Zambia okusinza kunteka teka ngabe zigenda masu nukubira ngate zitambula ila tulinze tuwabe anya gendo kubira ngate yetika omu akaguno ogwabili makumi abili mukaga na mupalo of Africa Uganda rale juki ante nune reta wafuzo kuvaa kuma wanga agenja uro walo mfuzi kubaita Akif Avirani onono ya kute chifecho kubiri uwaja kuwata chifecho kubiri mjetuita safari rale yali mugwanga eliya Kenya kubanga juki ante na yo ya genda da okubira ngate evugi wa ila ya rale ya soka kujituita ARC oba African Rally Championship ngabi ya genda masu nukubira ngate kwa saganyizi wadala obulungi enyo gowe na obulungi uliriza yomu ntuwa ulijo radio wodo ne categories endala nyingi gamba nga two wheel drive zonezo na zijia kubira ngate moto kezo ziru anaga nukubanga zijia nukuangula na uruna kulijo kubadala oba rally eno ya Part of Africa Uganda rally nienga wavuzi okuvako wawirwe gwanga okuli mvuzi kubaita Karan Patel okuvako mgwanga ili ya Kenya onuna agenda kujanga na ateka wa mutindo then walo getuita na kill na Sachania Anedip Patel banuna bayindi neenga bavu gira na bavu gira ku license ili gwanga ili ya Kenya ukosa na Vane na Perujira ane Musa Sharif na bawe bali nyonyo ni dara then yugira ku ya smart chana bonna webali okusinza kunteka teka nga wiziri agoe na omulunja uliza so tunagendo kubanga tukomekezo na kuruwencha nga tutegedani asobodo kupira nga ta wangu digitwita Part of Africa Uganda rally emoto keze zempaka na season nga wili mkubira nga te etambula iranga kukalenda ya NRC ya rally yu kubiri atira kukalenda ya ERC ya rally yu kubiri eri mkubira nga te vugibwa so banambara mwena unako lwencha mgena kupira ngate munyumirwa nienga day one ye mazo kupira ngate komekereze wa unako lwalero adeno unako lwencha tuja kupira ngate atuge na mude tu ati tuwabe nisonga zona ngabe zijo kupira ngate zitambula simina vayobyo na oja kupira ngate wifuna butirevu kavuna yu kumina kuredio vodo radio eyo montru wawrijo tugenda kupanga tumula muko then betuwa mkumula muko tugenda kuja tuwe yongereyo nebio mizanyira vinji tovao na katude
1: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
2: Munange Richard, wewa leka lunch kano. Chiba de chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti. Mampeyo chapate indala ntualide kona aveka.
3: Munange nga zuwe de wo. Bali muntu ansuwe de aride chapati na akaunga vyoka.
2: Banange ate na akaunga kao mye. Kano wakaguze wanawe.
3: Guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa Spring Fla. Spring Fla ajira mungano mwabuunga muyonjo atenga aroma. Talina buzivu kubulamu. Spring Fla alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals. Kajamangu atengano. Okoze sabu tomutoma nyoko. Olu naokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring Fla akulima Mandela Millers. Ebusega. Eda.

0: mwezi ngaba chaza chetu menasing lije no tedium science what you have to do o inakupenda number 1 number mu yagenda mu regional league tebido ko byagamanti simanya to waliyo ka playoff no be number 1 promoting bogende mu cheka cheke ya regional league for now kasanje we twa unskira round ya soka bali beyo recenti bali yali timu ya amanyi okusinzira mipira jazanyibwa ekibi kye bakola mu ko gali maliri ga mulundi gumu then emipira mirala zali win bafuna win zitano eranga ne mukozo win ge bafuna yali ematisa kwe kuja kukisawo cha Elikambi Academy ndi baje kubira goal zali satu kuwerere ye kasanje FC kakati wabera baso olokufuna win kukisawo kitabikange kizibu kubuli omwo kujana wangulira wo mpira kitegeza nti wasigadde balabikanga bali ku safe side era bayine mipira mukaga jiba ino kupeda ngabate kawe mbeda mwa second round chiyansu binanti ama timu zonazo naba yusobola ngojika ilikambi yawa masika sunshine FC okusinzira kusquadi ya abwe okuja kuchu chiyansu binanti kizo kutata ganyamu ko akasanje tutugenda mbisera vya masaza mwini mkaba zanyo wabagi ndo baja mwyo shua because tutumanyi seruge waja alaga ne maybe
1: kamba gamba agenda kubudu
0: kakati siruga agenda kubudu haba agenda kubudu chitegeza nti ayinzo kweta no udo utinu kwa kasanje atenga chitegele keka so naba kwanga timu ene naba zanyaba nji banji kakati bombe iranga mulimu kawe zanyaba vudengu neba agenda kumasaza ubude wabu kukasanje winzo kweta utini atenga liji yo agenda kusigalange tojera mombe iranga vwino kupeta ngetambula good enough walu mpile jwa kumu kumu jigenda kupeta jwa kumu kumu utuna bayi dawo mwezi gwo mukagawo enuri geja kubeye komekerezebwa
1: kuba emipira ja masaji tani kanga 13
0: katera ko ruri yure komekerezebwa katino ola katemba wali kulu nga 13 June
1: lijiwe komekerezebwa
0: kasanje zanya masika sunshine FC kadenzo kusanga nga kulu nga gwe mpira gwinzo ku decide ngani anezo kuja mu regional
1: mpozi ko kati kasanje kuba chemanyi kondoza bayi nzo kufana yuko msambi wa kochi accordingly netu jia kuwa tuwa gama na yesi nga biwa bitambude bulungi noza Crispa Seruga agenda kuwa kubudu sisu mpozi kuwa budu kumunu nigunote agenda kuwela seeded uruwe nso nganti ya famu chivinja ama timu za satu kika agenda kuwela seeded so kati tumanya budu nzo kugwa mchivinja chabu wekula haba agenda kugula wempaka kati ni budu ngeno kusamba gemu esoka chokate ni kasanje ngeno kusamba game weso ngeno kusamba game wesembayo
0: kakati ya wainzo kwela katemba then chance wainzo kujinanti budo belenga siyezanya opena au abaso look back game yo nenga
1: ubana abalala abana abatu walidua
0: yes
1: ngati basamba game weso
0: buterevu so liji wetu bwe ino kupela ngetambula ila ulunako lorincha second round yo tugenda kupela nga tujitandika wetawansikila round yesoka nga kasanje ino bwoni lewali 16 mwimpira mukaga era bali bayine njauri ya goals yali nyinji nyonyonyo nti bali bayine njauri ya goals 13 kubanga bayina game jiba kwata chetu menasi ngibali bajisse baje kwira dalo mudidi kwa goal kubanga kasanje etewa chinji aterete bwa muchitini kubanga bakatewa goals 17 bo bakatewa mu goals nya then masaka sunshine FC seri mucha kubiri ina points 13 njauri ya goals 3 so kasanje beba singa njauri ya goals 12 ra then master cares ya kusatu ino bonero buli munana eliyao kakati vision FA ina buna chetu minasinge ina buna divine na eliyao ina buna nesaza buna so bali awa abaino bonero buna buna bunji erango laba nti masika sunshine ne kasanje basolo yemu ko munsonga za points kubana abalala era chovola tubaga manchi muri jeno ze team ze bidde zire bikange ezamanyi domu round ya soka kasanje amanyi gali manji bwogenda kupena nga wetegereza masika sunshine mulaundi ya soka abazanyi abamu kwa abo bambi tebala bikira nyumu mpaka ezo kati abazanyi nga ba Isma abazanyi nga ba Tolash abazanyi nga ba Arnold ba Junior kubanga bali bali Denmark so ni batafuna mukisa nyo kuzanyi mu mpira ejo era mu atwala banga nyo ba yanga abo bebabiranga mu timu eyo ba baka alule na balala so tusubira ati kumunundi guno ba anodinga bwebali muri mu kebigendo kuchuka ku round ya soka ne round ya okubiri ndekali fetulinze encha tusaliko ko wali ku omukasana kusawa 10 zenyini game yabirenge tandika era tusubira okwato

0: Ochali ku Radio Buddu, a radio eyomuntu wabulijjo, mwebali nnyo, mwebali lidala, mwebali kwera nga temu gye kumiddeko, mwebali kwera nga temu uliriza, agamba chi Master Serugo, ogamba otya, wali mu kitengesa, mwebali kwera nga tejoli, mwebali kwera nga toliriza, eyomuntu wabulijjo, a Radio Buddu, n'abantu mu kitengesa bonna, bagambe nti tubatumiddeko nnyo nnyini ddala, adeno mukulu gwe bayita omukulu gwe bayita Matia Endabino Gasemba bulogambo otya wewele kwira nga tejoli wewele kwira nga toliriza eyo muntu walijo Radio Buddu na mwena abaje kumideko mkasera kano mwebale nyo mwebali lidala dachika makumi abili mwenda ezaka itakusawa etanwe zechiro tuche yongira yoko nebio mizanyo ebitambude mugwangiri ya filia Uganda
1: kakati tuongide baju kizako bana Uganda banange lunako orencha tugende tuwagire timu ya feyaba chala ya Queen Cranes kubanga baino kubinkana ni kwangi ya Ghana mpira ogwo kudingana era mpira ogwaso kaba babana Ghana batu pa goal zali bili ku M ni kwabadde twakulemera mpira ogwo kumale banga ne mukasera nga game nati dokomekerezebwa uchala watu efulira ni butu kuba goals bili ekinza obutye wonyisa nyo especially ku kwangi ya Ghana so Agnes ndabukenye yatubira goal mu dakika ya 32 ni watu pa goli hichi nkanyinga baita mwana mwala kubaita Priscilla Mensa mudachikali ya 15 then mchala kubaita Latifa Abeseki na watu pa goli number 2 mudachikali ya liya china na mutanu njukirenti fuwano mu Afrika awe goli zuluru zichia akola chitegeza goli ya femuje tuafu na kwa awe
0: ya man
1: elawa ni waka tuetaga kuangula na goli mkubwelele yoka goli mkubwelele so umpire kuguli kuchisawe cha first stadium Kadiba encha kusawa 10 okuyingira kwa bwerere tewaliyo wadde okuwayo wadde ekikumi ekimu bwekiti okuyingira kwa bwerere gwe muganda wa faulirisa Radio Buddu radio ya muntu wabulijjo era nga vibe badde high eri abaana babawala okubalirwa ava mu gwanga erya Ghana nga bali redi okuwandiika ebyavaayo olunaku olwo olw'enkya kubanga timu ya feya under 20 tegenda nga ko mu World Cup baine dakika 9 encha okulwanirira ekyafaayo ekyo egwanga lituzanye erya Ghana litusingako mu byafaayo ebya World Cup era bwetegereza olumu n'amawanga ge babadde bafaafaagana nago for example bakupe gwanga mu qualifiers bakubira mu gwanga ya Tunisia ne bakubira mu South Africa eri mu kwere gwanga zibu omuzanyo gw'omupiira era egwanga erya Ghana munteekateeka eyo mu qualifiers babadde ba qualifying okuva 2010 so 2010 2012 2014 2015 2018 2022 ne 2024

Radio Wutu. Radio yomuntu wabuli jio. So tulimu weekend ya sikala talama. Ila tuina wakati ambula kafikari mu Odyssey 6. Ataka funye chance wedi. Kata nikulu na kulincha kabuwa ku Sunday. Na bagami ntika katika na kaseda. Habana wafunye sente za wakati ambula mumbele yokusagiri. Kuluna kuruwa Monday. Echo chitegeza aki. Nti. Twagala ya kalala. Era kano ne wekageza ne kechanga changa ne kalalira mwenja nga tufulumya kalala akajjo kugwa ku mande kati gwebera kwa lati. Bwe mutu mukayala gayala abana ne baba funa ko senti ne baba funa ko senti ne baba funa ko senti. Ne wekaba kalalide mwenja nga tufulumya kalala te wali muzanyo nenga. Odi 60 kaleta nkaga ku mutwalo kama abiri ku mitwalo ebiri. 0 mwenda. Inkaga musambo sati mutano shinda munyo